0: Waltar da ansalin salilin sayidi wa kamil liyati qabla al faidi wa suritan li walad
1: Serigne Touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow lo bañ ko lako def bu ko def keneen
2: dañu bëgg lo xamne radio bi al khamis juna ci guddi muy guddi aljuma dañu ci fanane waxtane maxu Serigne Touba ak yalo rek cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online Touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtane yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi wa ibtada nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg deglu

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: Di fàttali nit ñi bu baax te di leen wërsandikoo loolu lamiñ ni ñu ko war a sàmmee ndax lu am xotoora la ci diine, ndax mooy dugal nit ci diine moo ko ci génne, mooy fasub sëy moo koy tas, mooy digle mooy tere, dana musle dana àllage. Moo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax leen li ëpp ci ñi tàbbi sawra ay wax moo leen fa dugal. Wax na ni itam ku ma téyel ay cëram ak làmmiñam maa ko warul àjjana. Nee na it nit dana yëkkati kàddu gu baax gooyo fi moom yàlla yëkkati ko ca dara jaju kawe, waaye nit dana yëkkati kàddu gu ñaaw gooyo fi moom yàlla gott ko ca ba mu yées ñëpp. Moo tax mi nga wax ñëpp nañu téye seen làmmiñ, bàyyi wax yu ñaaw yi, bàyyi wax yu amul njariñ. Min xusni islaami almari tarkuhu ma la yani, taxam ne ku suturaal sa mbokkum julli yàlla suturaal la. Man satara musliman satara allah. Sëriñ tubaa wax na ne sa làmmiñ na nga fexe bu ci wax mukklu ñaaw. Lisaanuka la tazkuru bihi awrata imri'in fa indaka awratun walinnaasi alsunu.

Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé njëriñ.

0: sudul lox rew bu sus ba man umen pexe bu ben liggey bu ñu def wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj ñaar rakka yi top ci timis ki lig fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci mosa bu malik bi de julli guddi biral ko mo ci gën julli beccé nak yelu ko mo ci gën ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddi gi la bokku ñaar rakka fajar nak ci beccé gi la bokku kon ligënti ji ñaar rakka ginaaw timis moy biral donte nit ki fa ne ko yelu waye ligënti ñaari rakkay fajar nak moy yelo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yereem ci ay do yaram farata wa sunna wa goor de ay yereem baña wess ay do yaram ndigalul yonent be sallallahu alayhi wa sallam waxane kep ku diri ay yereem ngir reylu la ngir pokerewu lolou ay mbugal man nako ta fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way djublu ci pokere wu djublu ci reey reey donte li sukkandiku ci massa bu dañ koy tere mom itam dañuy tere diri ay yere ci gor lu wess ay do jaram bu fakke nak pokere wu la ci djublu mom wuti amu ci bu fakke nak pokere wu taxut reey lu taxut lolu mu am wote waye ci ngir mi mom dañ koy tere mom itam sib lol sax nak sib bu tarta donte amna ci ñoo sax ne aramna li ñuy sukkandiku te moy azahir moy sib gu taratar lañ ko sib ki ku daf wacc ay yereem ci ron ay dojaram te jublu ci reey jublu ci pukere wallahu ta'ala a'lam.

0: ni ci biir société bi itam boba lool yi day dugg ci biir at-takaful ijtimaai fi l'islam. Lool nag gàttal bi mooy biir société bi ay nit a ko composé, ay nit ñoo ci ne. Nit ñooñu bu kenn ku ne yigee ne da nga am ay xàq yoo xam ne dañ la ko war a jox, waaye am nga itam ay wërteef yoo xam ne dalaa war. Loolu bu ko kenn ku ne yigee rek.
1: Touba Mondou bi dina wërngal këpp.

0: bag, le bag, bag. Bajal bag, why is my feeling more as a bag? Le bag, le bag. Bajal bag, why is my feeling more as a bag? Le bag, le bag, bajal bag. Le bag, bag, bajal bag. Why is my feeling more as a bag? Le bag, you am for the bag. Bagal gay kharmi. Bagal gay kharmi. Why am duni? Gari filak. Dutulimba, ay sagar de dag. Wayam dunit, yam wayam dunit gari filak. Wayam dunit, gari filak. Wayam dunit, gari filak. Lukham dar bi fak, kudla ngbi. Kudli, dama ngadan. Xeha sa jenay mbur mono gan. Xeha sa jenay mbur mono gan. Xeha sa jenay mbur mono gan. Xeha sa jenay mbur mono gan. Ya rab la wut nak sa gan. Bamba ku ñak ci xarnu bi. Gën ni dam, yi gën tuut. Gën ni dam, yi gën tuut xel man ko tak di rat. Ba xal ma ak da yu xot. Yo tan mo walem xarnu bi. Xar baax la bal ma ca nay. Xar baax la bal ma ca nay raw na koy xiyar. Suma waji raw na koy xiyar. Lu xel de jul ni mu kara. Fuk raza tan. Sin bam raw na goor fa bal ma ca nay. Raw nga goor fa. Bay sirin tay lu way raw nga goor fa. Bal ma ca nay raw nga goor fa. Sa kay ni ni ni ni tew xarnu bi. Bal ma ca nay raw nga goor fa. Sa kay ni tew xarnu. Mo de raw way. Baña felaw. Gudek ba jax mana mo dalaway baña salaw gudek ba jax baña nalaw baraw ñara way salaw ngir limu def ci xaar mi mo dalaway baña salaw gudek ba jax baña nalaw baraw ñara way salaw ngir limu def ci xaar mi nan ma sey bu te deglu tuuj nan ma sey bu suuf te deglu tuuj nan ma sey bu suuf te deglu tuti nan may deglu rek tuti nan may deglu tuti nan may deglu tuti rek amin sun borom dogal na sant na na bu baax na khasside ni ngeen ko doon deglo ni lañ koy deglo ndax na ñi koy jang ak yeen ñi koy deglu ñoo ci am waccu way bu ngeen ko tewlo dina tewlo yool bu ñu ci am nokoy bokk yeen ndax serigne sallay dafa waxon ni Serigne Touba dafa xone khassida yi Serigne Mbacke Diouf la woo wu mu dik ne ko Mbacke Diouf mu ne ko Mbacke mu ne ko demal woon ma ñay jang ak ñay deglu ñay jang dik mu ne ma fete ni ñay deglu ñew mu ne ma fete ni mu ne ko Mbacke Diouf ana ñu doon jang mu ne ko noongi ni ana ñu doon deglu mu ne ko noongi ni mu ne ko Serigne Touba daal di wax ci lami ñam ni dama leena bëggoon a laay biir ci li ngeen doon def di leen laaj ana lu ngeen ta xam seen tontu ca loolu ñoom taalibe yi ñu ko xamul ñu ci dara mu ne ko ndigal li rek leen ci bàyyi ñu ne ko waaw mu leen dama leen a bëgg a xamal ni leen Serigne Mbacke Diouf nekk nee na ma ko xasida gi nii nee na xasida gi ak man ñooy njanaaw li nee na xasida yi njanaaw loolu dëkk àjjana ca la jóge ca la jëm te ca lay dellu daal di fa xasida gi neen teg ci dunam yéen man a xasida gi ñooy njanaaw li yéen ñu koy jàng yéen ay laaf yi yéen ñu koy déglu yéen ay dongo yi daal ni ndax njanaaw mën naa dem fenn bàyyi fa ay laaf ñoo ay dongo ñu ngi déedéet mu ngi del leen te la ngeen nekkoon boo liggéey fu ma jëm jëme leen kon teewlu gii ngeen koy teewlu xaside yi nii la nu koy teewloo ndax nit dana teewlu ba am ci xaside loo xam ne ki doon jàng du ko am ndax xëy na ki doon jàng jamono bi mu koy jàng amoon na dinañ yitte wala ma amoon beneen xalaat wala xelam labatoon leneen yow nu koy teewlu nag nga jox ko sa xol ak sa xel moom fees dell ci sa jëmm ba nga amee ci loo xamante ni ko jàngoon sax du ko ci amee loolu jar bàyyi xel la
1: kon ñu ngi leen di sant bu baax señ ara ñu ngi ñu ngi lay xaaré baax di xaaré yit sama xarit bi bu baax bi
0: bu ran ci bi jangay bu baay la la baax

Serigne Touba nee na na ngay seet foo tollu li la war sa digganteeg nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

murid fun jangi alquran wala khasaid nu mbok ñaan njabotu sheikh bamba yag fi lol ci daraja yonen ba majaaju wat wax lay jefam ci yoon wi lama ci xam ñaan yalla guddal fan wi mom limu andak ay magam liggey ko teewul mu beru jeffelul xam ngeen ko yokuna yakalena dole yesal yaw soxna maymuna sanaw la yumbul gor ak jigen maga ke ndaw naw nañ la ci saw doxin murid yi gem nañ la yaw sab liggey ci yoon wi umpul kenn wallahi tay sa cer bi dis na gan ken duni bo don gor ndadam nga gor nya la hawla chat jitu nga it jigen nya yon wi nga subu do rawante ak pareya ya nga ca nari gor ya det mbayar ya sant nga ay dara tabax ngay njendi yarunga yare nga sabax gelandi darul wahab ndox ma tele mba ñewna jaka ja ag lamp yi epp leer na sos nga ci mbollem rew mi ay dawa er ñuy dajalo di xassida kay sikkar pas pas yi xol lañ yor di roy ci lamp ci ak murid sa jafi daj na fepp sant nga dara ci keru bawo ba yar nit ña soppi len ba seeni xol lap beggu nit ak manu gan ak teral ko ya xéti bérndé kuy demit nga jox ko fo seené gan bëng nga bëñëpp xam ko boyal sahar kanam fasa saré ko wa krimo dayfa ba way wa ag basasatul wajhi ya ko degg defar nga gor defar jigen mag ak ndaw yow ko taqol du reey du rew saka bew jang nga jangale nga wote magal fi laylatil khadri yang koy selal wer wi nga wote gën ci mbollem wer yi gudi geyit mo faw xam mbollem gudi fo tudde laylatul khadar ci rew mi xel yep dem ci soxna may fi sawmi gilem ya ak gatt ya ak ganar ya ak kafe ya ak ataya ya koy tef ya koy tef moy ay fruit xiwale jappo baynatu bagdaru yalla banjareem ñepp bokku waru daare serign mor mbeur ma feeru njur bel bol ya day wacc ba daare kamil dañi fanane jangal qur'anu ñalay durus ñalay di daaj ñey daanu ñalay di jangi ñaan di tuddu yalla ci seen kurus ñalay di julli nafila noni lañuy fanane guddi geppu ba ca fajar soxna si ñaanal ñepp ku fa fanan ci guddi gi beubat set am nga xadal haajaati say bakar set kepp ko def ci guddi gi bennu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam kepp ko def ci guddi gi bennu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam da nga ci am sahadatu daraini tafi walo kharaini wanaraini wallahi maymuna mayam ye appu te xel ko teew ci guddigi ngir soppu ku wedi li nga laaj ma amna firnde ci li ma wax wax la ju am ay sede man fekena fu ben bi se njur bel te keur serign mor wa jamo ma jangal atma philip singor deme barsak te bay batit lol ci mbiram ba jak daldi ni cias apporter lem yonel denk la ay mbiram ni ñaanal yalla sabar ke bay sa doom ci bum gis dar lu koy lejeel fam jëm lu tol ni sar la nga ca jef man deg na waxtaan wa ya shaykh mor bay boba man ca xal wa yow soxna maymunatu bintu khadim ya man ca kaw ya man ca bir ya amdam yow sa ndimal dañ na ci bir ak biti kon no ngi ni soxna si bol nu fatte mote ma xat mu wayu man fi layam waye jalo re soxna may ma ngay dem ya nanu and ak mom di dem lu yag te yalla def mbollem njabot gi ag te yalla na yalla bolé mbollem barké def ko ci beulé ak modou mahfous mbacké ñu gudd fan mucci ci mbollem ndog yi ak ndab yi ak luy garé para ciati
ci barka sheikh ban ba ak mam ci erno ak seeni kangam soxna may teflul no amina amina nilen amina ci darajay muhammadul amina amina amina wa amina ci barka sheikh ban ba

alba mam abdullo dem kalaami ko borom dar ak ibra fati sar ñu dekke dar dar jorto kolam ni julbe burum ñoro mba cheikh malik ba imam ñoro mba cheikh abdul khadir tijani ma kharis ambassad fil jirani chamoma adla tente ñor kalaami cheikh bawol ngir bëgga fay l'islam jarbar ba mojabulu dem tuubi lam di joy mala ko tuubi rubi cheikh babakar chargan serigne mormane serigne ali juuf lambay ñi le ko daane kero de na wa fa pientum lambay na len dina len tagale kila xay kero de na boole sal ci wurul mbal ñi genn keno far ba jangay dar mbal muy bocci ay gobar di teñal damu di boole dor ak yew amatul far jam tana balen cheikh bamba mba marendi murid yep ma nga nan bamandi muridina ko bamba nos na ruyi yawma alastu yaw faral tay noni serign mamarama aleko tantu baba aleko dagay katchi danuy dem tuba falila tay teke sen romba tank mo gana yambu li nga wax no lank dag yena tis benji ma dal di jaxaso murid ya kha ci mbir ma dal di la xaso murid ñew tuba xibar ko bamba mu xeyna ñaanal len ko tasna jalba ci doy dem kalaami ko borom dar muna de ngeen mok ba melni aw deur te yoy ala ten tanor nar melu bobe la ray musse menel mi wandelu kaw la gada o dire on ñoro di fiya kilam de jul de gay lero ba mu deme ba wesu rewum salum ñu war ko mar ma delu si farne malum kero la fekki bamba ngir tubal ko cheikh bamba na muridi ngeen jegal ko cha mamat lañ ko wam mu dem dar mu sewalanter ñew karam dal koy dar mu delu ndar tubaba far nandal ko kasi posen mala ka far mandal ko mu delu si bañ kerog la wuji yalla ya jaban yena setu mambal kemo amat lañ jene sax ya tuba di ay julie di ay tolba talub serign ba daldi fay fa tuba ak mbake cey tay ka wute ak boba ñu daldi wo serign ba bolé ko samba buru jollof mu daldi andak bamba neena kero ba mu xey ila safar yalla nga ko bolé mustafa ak ahlul badar kero la yalla xata bante ak bamba ala lisani ali wa qayyan ba la siam koru filan fali la yalla jox jibril bilaw hali bamba ko wax mam cierno riwaya mon ko da xibar borom wilaya na noni makka ya defon jol makka la noni mbake yi di def jol mbake lañ xata bante won alal ijari la yalla xata bante ak bamba fil israr kayon le wal muhammadul makiy ma bi abal si ahmadul makiy kayon ni won muhammadul makiy mo fi delu si don ahmadul makiy bisib karo la dam rañane bari fajari gaaw ba malabrari dajje tubaba dali yandu jewal fanan fa mbodie reyne duñ ko siwal nena karok la jekk gis ahlul badar ba mu xeye subak dibe lañ ko dar karok la way asma ahlul badri balek muqaddimat bu rey bi nasri bisib karok lay jang fil qur'ani ala

الأطفال في الوصول من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من زع كوني قديم المصطفى فإنني أقدم كما اصطفى من يلقني في البهر روم قربتي فساعدني من الإله قربتي كرام مقام إبراهيم في البر ما يومبا لجل نريو ما كروك لقال قيدو بوالو تسي بار مي جابو أما دم بسيو دالي فجار ديك تغو فكانمم دالي كويلال بامبا فساد نجابما dali am alba mu massa madam badel silal ko ne tuti kon mutak farbal ko gay badre ñoko bole ak darba lal ko cembe akhma te demul ci bal ba siakh bamba japp dali julit sibar gay badar mamu mile day war kerogla bamba masafe ñal kharba lu bax du bax bawesu bax bamba bax monu ko da xibaate dun ko dural hiyabu gam kuyabu yadi bural tuba liman amana ahlullah waylun liman ankarum bilahi karok la bamba rom wa indalos masin barle na balwesu mandalos abdullah capitaine balam mo koy teru bawan ci angale di lakituru yor yor la gal gay teddi jem kona kiri bishop dibe ci non yana giri giri kata ko za la gal ga dali faste dun bul nan tabok maron yae kon te kero la bamba jeke gis kurmana ak timine kurboy ñu newi mana mu jall romb agarak wa kamarun sa sandar lay wacce gal ga ne fa ñun waxtu la fay taxaw ñu lid mu deqi ila kona kiri tubabe soqi midi la gal ga teeri fi grambasa midi la gal ga teeri fi grambasa juromi fan lay am ila kabla bisa fo vera dam wacci fanan bi sharwali pastu bu lendem la sarena ak bafali mu delo gal ga jani lomi jar asme jar kutuno jem dawme baba sete cheikh bamba xey jem dawme romb lego chako tubabe arme fi la france yam ci wo waxtu cheikh bamba wete musati mal waxtu malakil maliku inda dawmi ma khat kafane uda tasawmi karo la bamba tabige yu kongo kabla bisal ay wati ni magongo ila nabi wajhtu fi kabla bisam ma khat kabane udawan bisa tubabiyana yalla igabangi nyona mo melne gay ndek sibi gog dangangna itaqtil taqtil mutaqawsi waho tataqtiko taqawul ila baho kumandanga alkatie commande xamé wulen ko wax mu tek ci waande gendarme rek gendarme sax soldaru ñepp ko daara amal ni gaay daru ñu fab ko jébal ko kéro gouverneur mu ne ko déplacer nañ ma bu fétér kéro la bamba ya salat wajatu lillahi amdan nangna khataltu baba sété ya kotba bawalo dali koy dugal saxar ni bun ko wolu juremi wer la dese tay ci rew mi nde kon dina la yor nde mag nga yow mi cheikh bamba na ko yalla moy sa wetal muhammad rasulullah moy sa watal radi khuna ona kitabullah wal mustafa la bamba wax bilahi waidna la bole commandant bo xamni nit ko ñuul la defna yandang dud ma mbay la tudde ko on senegal
nang ci ma yomba yaral nu sunu gal ni dal li wacce bamba wil di marinaaw mu jall ko nge bel ci bamba mananaaw cheikh bamba delu tabi fi safina gal gañu na kola gabon sharina kero la bamba yes kero la bamba wacce kero la bamba ila nabi wajatu fi safina hablu sana yahla do fil madina gal ganga jambuma bawey bunama ko sefa wa khumata digbuyama hamzal li amtidaw nabil adadi jumlata ma laqaito na wa matadi kero la khushya balma rombo boma jall ca konga bel si melna njuma konga francais lo anga bunu war rombo na len bu yag mo doy war wes brase wila kabinda mina ka yow mbindef nga am kabinde kero gla dam jall badema yamba wes banana ak boma andak samba bisib kero la wacc possible di ma ji spiritson ye dudu yar di len duma fofie la fek ko na balesa mana ko ay balese am iblisa munaka may balese abdullah la dina la dimbali sa jam wañ la balese fa biere mi yobulu dima ca kar commandang badile en tere duma karak balese rata la bamba khandi andak masen wagal ganan bamandi janak fa pilim yu andak lankar bole ki da bamba gurom du sankar li tam wat carte ya ama bal sasi dafa ligeyal bamba ama jey sasi kero la cheikh bamba cheikh duduma mbay dudo ngana ka bamba bay du sor boy cheikh bamba na ko ndaw du bal am saman legmu ko busu du sigi jey sawan dudo ngana ka bamba yo ya dim pank waye serin ci sepp ma len sank mona ko Now the sorrow masam bayam takantuma kawara masek mamam duma mbay dal ni ches kamil ba tere ba cheikh bamba yoron kamal ba wi ko dal ci bisirul munafiqina ba ci mujuk layja kharkanam bakhin ba jabara delo serign ba tere ba karaw la xamni bamba amna martaba raw la bamba delu bi tere ba desi et mbirum duduma mbay ak terba dal tawalan albil kafirin cheikh bamba jang ba wesu mu'minin kero la yalla ate sen digelte ci alquran yalla rayb ligenti duduma mbay daldi tasare terya de sanitali fi yadi khatire ileg leg mu wol ko di bolé gardien ya ak prison ya ak madame ya gardien ya Yisa munako tenga su khadar bi Yisa munako tenga su khadar bi lisanil lal bamba mulali derba wala munako ya ko ya perdi wala mu ñonako kuma mba merde masna dikal serign bi sati kom ndox mu def sobe ak sangara bus kom to kero la bamba wolo sidi mabo nikutal man dox mu sel ak sabu motu klor bada commande poste ba bamba tahon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di duy ay satalam di dox ay soxlam di joxante salam duduma mbay ay korotal bamba ngi bon nga ak ñaan nga fi ma yomba mag na ko di ko saru bis bu nek ak satalam ne xif di mar bu mu lek sidi ngana ko ya poloy ma fayati sama wer mom la ka faf di joxati karok la dudu mere ciri mabo dali koy fetal mu moy badal bu wabo kero la dudu mere ciri mabo dali koy fetal mu moy badal bu wabo ñaan dem la yi kar gouverneur ñu dali koy licence ngel ma dali perdi ca mama at la gaja def commandant banum def mu tollu dekk dang dang cheikh bamba faf di yoni sidi mabo mu dal djeblu faf de babo cheikh bamba dal djal wey ma yomba war yow mana bulen fi indi bamba
yalla gabon jangi ko wax murayla mbaat ñu sankela na ngeen xamni yilla lolo taxon cheikh bamba amma yomba giromi at ba fa fi yabal samba bisub talata la fana amma yomba la bena ko yaadi cheikh bamba julil na fa ñaaru rakam jayante fa khairul wara ñol mak bi bayato fil bari tata sajara wal bahru musbid wa awli fajara ñu fa ko yobdu nu mayomba mak sama law be jay ci bo robamba al bulandam tudi li burki bari xeram lol njuma ya ngay shurki fa vela choyeyu hu di wax di xatu la ke france sib toy sax sajo ni san len ci doj wut di wir wir samba di wer wer serign bay sa wer cheikh bamba julil na ba ñaar rakka ñaan faridan wa rahmatan wa baraka nena kero jamante na fa ahlul badar ni sa fonte ci rakka defi gawar neena kero andañu jibril mu war ci koy soomu tay jambeero neena kero tuti badar je deki waye borom gradie mo akati vamos al mal nesamba la obe gamal kharba khaman khiremi dalay jomal ci tun ñu delu ci mna ko xolal kharba khaman khiram bu len ma feñal ñu del len dugal saxar ca yor yor bisub dibeer ñu yalla romba weer weer ñu bolé len ñoon ñaar ci digge bal ba ñu ne fa cundum fa ci digge dun ba kero la fien khirem ya ser di yuhu gine ya bako xatu bambay cheikhu bisib kerog la bamba khutbu geej ya bahru way la to salid geej ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min say in tabul kosik kun sa atirabil musbidun buldusu lu ragal yalla mi tax ngay busu was abba ani abdo khatsa ba serign budul man musla jam rabba ñinga fi da labal dañ da moy yalla man musma moy yalla setalila ken musbi ñu ngir ligeyal mustafa ken musbi julli fajar mbam shafa kon damay top ndigal ta baña far xeram yi bul top ndugal kero ak la gey jafar batay du bawan la bena ko bamba ya di ndanan kero la jine ne won mayomba jebul andak bamba delo samba bi atagal sina aslamu min jinni asrin do na man lam yaslamu jaja yorong naba yorok dongom ya takun la.